Emu wa mufia, sasa wuyo unyakupone disye. Wadi adishipo jana tau. Ako FM. Ipa biara.